Meveni preavi, yo benani na eyoyi. Ngai moto miso na ngai monaki yo. Mokolo zala ki ubi manase ya mangi. Nzana mwese baswa nimpona kulima.